0: ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday ojo jimo loyin. Thank God is another Friday.
1: Ojo meta ni omo bi se awewa
0: be mi se mo so ojo meta ni omo bi se awewa
1: lati ya
0: simi alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo ni wu Sunday tin boy o na ni o je the climax ni pipa uli kominio ti oluwa pa lase fun wa leyin ti Sunday o tun dosu mi. Now ojo Wednesday ti se ojo anu I fi se awewa ati ojo jimo loyin mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde eni ti o ni je ki aye re ko pari e si ofo gbogbo le Pastor Jekunle Epaphras, woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan ni bo leyin omo Olorun wa ni bo le tin gbon mi e ja mo bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi baba re ejipo tabi koyinge ojo poke bi ko yege ajiru bi okin Olorun to ni gbogbo emi awon woli mo mi e mo bo e wa kunle dadi e wa do bale oni itun lojo Friday mi. Today is 21/08/2026 ojo kokanlelogun
1: mo fe ke
0: e wo mi ma osu elekejo nlo ba se kowe ti bi gbogbo eyin omo Olorun tin lanfani mo fe ke dobale ke yi ka otun ke yi ka osu ka jo gbe orin soke engineer e ti orin e bole ki omode atago mo pase ni bi won ba wa e wo eyin oke tan patapata ni.

0: 15 years.
1: Ìyàwó mi ló ń bọ́ mi.
0: So
1: far to amọ angbọ program enikan lo wa yawa amọ program kala go angbọ tẹtẹlẹ enikan lo ma gbọ Ọlọrun ojiji
0: o wa ngbọ
1: yawa mi ama gbọ ti e
0: London
1: mi ngbọ Ọlọrun ojiji
0: mo
1: ba ya ma pa ti e
0: anu lara
1: ngbọ wa ya to wa ngbọ ta to wa ngbọ papọ
0: o
1: wa ni program to ma se nwo ese ile ti mi o ma lo
0: seko
1: pe ko sowo ani ma fun elowo
0: lajule
1: mo ba to ba fun mi koni ka o ma bi ti ma ti lati alafara o lenu sonso ti ma ti wo dirugbe ma fe se rin de mokola ti ma ti wo lati mokola de iwo ma fe se rin de bi ti ma nlo pada ma ni lati bi de gate
2: ah ah
1: bi mo se rin ni yen
0: ngo
1: ya yawo mi na wa join mi
2: na tun wa
1: na tun wa ti e tun wa leju temi lo ko miss program yi ara ara
0: bi
1: tun wa nlo ni pe olodun tun wa sori laye fun mi o npo mi o wa ni Libya
0: bo se bere
1: se pelu to lo
0: o sa ko ise yen
1: o lo Libya o wa nu ti hasan ko sowo
0: mo
1: ni program ta ngbo mi won na ma gbo Ọlọrun o wa nu ngbo daddy Ọlọrun se ran enikan wa ni eni e wa church wa wa se soji lati London
0: o ni o le wole
1: bo se wa nu fe ran so
0: anytime
1: wa mo so do yawo mi bo se wa ran so yen wa ni a so mo yin lo mo mo mi lo mo ekere una omo yin ko mo ni kan wa la be buta se ko mo nu wa ni Libya
2: e
1: de ladule ko mo fi lo Libya
2: to ni mi o mo
1: mo nu ti aso
2: mo ka fo mo
1: number o ni se o lo ti follow mi ona mo no play saxophone
2: ati
1: lo pa ni kin fo un number kin fo un number ko sa gba number o connect omo yin o ni ko para ti Nigeria ko fe o fly o la bi
2: 20,000
1: si account wa pe ka se ni so mo yin ma to mo yin para ti Nigeria ma para ti London ma to mo yin pa o tu pada de o lu daddy ma de gbo mo lowo ni o
0: lo
1: lo wa fun yin wo
2: e ma mu lo
1: bo se bere se pe lomo re niyan
2: o sa tun
1: se yin o tun se lati UK long
2: ni
1: country ti a ti ma sise
2: e ma mu lo
1: lo wa se interview fun
2: o
1: ma sa pada wa ni ko lo se embassy ko passport e lo
2: ojo ose ti nbo
1: visa 5 years
2: Thursday
1: won ni o le wole
2: o le jade
1: deni tan eni
2: to ni aye
1: to ose
2: ti nbo
1: o ma n sati o wa ku owo
2: gbogbo eyin odo jesus ibe ni weje we mu
1: gbogbo owo omo e
2: ojo mete ta ta wa nbe
1: lo
2: o lura lowo kan gbogbo eyin odo to le ta e bi owo gbogbo eyin wo le be travel jesus ni emi ni ona otito ati iye mo de ona si eni ti ma silempu ti o se to le ti eni to le ti ti o se to le si gbogbo eyin ti irin ajo nbe niwaju yin eyin to je ifi olorun ni fun aye yin gbogbo eyin te fe travel out bayi loluwa wi ki ona ko si niwaju hey e wo mi testimony se se wele wele gbogbo eyin odo jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbara eni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo meteta ta wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026
1: nibi to ba wa o se ke baba mi ma je nku lai lapa o didi amubo lara mi jabo le lati iseju yi lo eyan omo Ọlọrun ijo wa je mo pe orisirisi amubo lo wa amubo kan be je npe ni amubo oko e taka seyin gbogbo eyan omo te ti mari mo ma won kan to je wi pe won ti loko to meje won ti ni to mejo won ti ni to me okan la sibe ko si kankan to duro lowo won e wa mo to ndun mi awon okun ya si mo ba won so o lo bi je wi pe gbogbo eyan akobi mo fi adua re si awewa akobi omo gbodo gba pese pese adua ti mama re ba lan ti won pe ni amubo to ba la koja ijo je mo pe gbogbo awon okunrin to ba momo re ni ajo sepo ni won deposit awon kankan sinu aye igba ti o ba bi akobi omo iyen fori ru ogun bo ni so ti o ba le gbadua gan awon akobi asimo bi aye to ne won a mo bi aye to nira won o ni mo to fa ki se pe iwo lo dese ohun ti momo re ti la koja lo fa emi e se oko awon kan be amun bo omo logo ni mama kan wa sinu church nipa to de oni woli egba mi egba duwa fun mi mo ni omo odun melo ni mama to wo ti dagba oni my age I am 37 mo ni 37 ni mo npe yin mama oni mi oju be lo oni nkan to se mi ni wi pe o di igba mesan ti olu won bo le lara in ti en pe la mo boni o wa so nkan to pa mi lekun tese mi fi gbon oni oyun yen jabo afi igba to ba pin osu meje lati gbe mb oni mo mo bi mo si ti bi mesan so in to ti jabo lara re ti ni igba mesan o ti jo dagba ju awon egbe ori e lo a pe won omo jabo iba ti ni omo mesan le oni melo le wa ni le oni mi o ni kan ọpẹlọpẹ adua ọpẹlọpẹ adua ni side ona mọna tan lo ti yọju se mi gbogbo eni to nlanfani ati bo mi awon kan be amubo ise ni every blessed time ti on ba ti koja lo ise ni sa ki se ru to birin amubo oko ni oko meje lo mu ọbọ mo lowo meje jesi faye le doju emi e ko to di ko na koja lo lai lapa eke emi e se jo olorun emi awon woli je nlapa eni kan ni woli ki gan ni faru awon amubo bayi mo nbo amubo kan be ti on pe ni amubo oluran lowo amugo alaanu nigba ti awon alaanu ba yika nigba ti o ba fi se die si won kan to na wo si ni won ni ma lo tabi ko mo mo bi o se lo ipati eje yin o pe lowo olore ipati ejo olore o pe lowo eni no gbe ni to nlanfani ati bo mi ko to di pe ma mo lo ai mo ye bi adua to kunle ta won omo olohun fe ka se sugbon ta ni anfani lati gbe yewo ma mu enikan si boya to ba di ola ko mo se bobirin nikan ni nlanfani ati ni amubo imi tun be nu bibeli be in fact bibeli jinle ni en ba le ka ti olohun ba ji oye o wa mo pe ijinle kunu bibeli amu obirin mi na to na ni amubo iru to obirin yi now bi eyan omo olohun te gbo mi ni pikin so ba wa mo fe ko ya kan wa gbe owo mejeji soke 1966 eyin oru amubo lara mi wa ni jabo le loni o didi ofa amubo jade lara mi toro toro lati iseju ilo olorun tu mi le eyin omo olorun ara ti mo fi nso nipa majemu ko ba jesu olugbala wonu majemu leleyin o awon ti o mo jesu gege bi oluwa tolugbala awon nikan ni won bo ninu amubo gbogbo eyin omo olorun te fe san ida mewa ati ore je ngbadua fun oloni mu idamewe lowo je nso tele si ka le se program tola o mo sese nside ni na idamewa soke olorun emi awon woli mo so tele gbogbo eni to fi idamewa won lele loni lati fi tese olorun si waju ofa buku ti en pe ni amubo jabo le lara won lati iseju yi lo ategun yi pada nla ko fede mo wa so tele ni bikibi to ba duo si owo o tun da lowo e mo kini account number church 2017 4290 47 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni account name First Bank
2: biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni gbe jade na gbogbo eyan omo Olorun eje aside ise awon apostle loni nibo le tin gbo mi ise awon apostle la ka la aro Heart of Apostle chapter 1 titi wo chapter 10 iwe ise awon apostle Ano ojo meji si meta pari
1: now gbogbo eyan omo ti won bi ni oni this your birthday kun le nbe yen ojo re ti e da mo bi owo soke gbogbo eyan